0: Namako.
1: Ao tsak tsan fa lay de ya.
2: Ni utsa kutsa, ao tsak tsan de ni e.
3: De ni e.